0: 403-816-13. Don't miss out. See you there.
1: Ayan mga kaibigan, ang ating tinatawag na 6 na po. Ayan, ito. 6 Philippine Calgary Summer Festival. Naka-t-shirt pala ako ng Philippine Calgary Summer Festival. So, August 8 and 9. So, ngayon po, may mga bago tayong ano dyan, ha? May mga bago tayong highlights. Highlight of the festival. Meron tayong singing contest, karaoke singing contest. Wow! Ito po yung second karaoke singing contest. Ang pangalawa po ay ang ating kwarta o maleta. Parang kwarta o ba yung to? Kaya lang, maleta na ginagamit eh. Kaya kwarta o maleta. Ito po ay hindi nyo kailangan magpa-register dito sa kwarta o maleta. Sama lang kayo dyan. Kaya siyempre kailangan, nandun lang kayo sa ano no, sa venue. At ang singing contest, ang karaoke singing contest, o nga pala, no, ang age limit natin dito, 18 years old pataas. 18 years old and above. At yan po ang sa singing contest. Libre po yan, pre-registration. Tapos, kung kayo ay grupo na nagsasayaw ng TikTok. TikTok dance contest. Meron po tayong TikTok dance contest. At kung gusto nyo pong ano, sumama dyan, pwede, di ba? Kaya lang magpapalista rin po kayo. Free registration yan. So tignan natin kung anong pangalan ng ano nyo. Ayan, tignan natin kung anong pangalan ng inyong grupo. TikTok dance contest. Huwag nyo sayangin ang inyong talent, ha? Sumali po kayo dyan at walang bayad dyan, walang bayad. Sayang. Diba? Sayang po yan. So, kailangan lang magpalista kayo. Nandyan po ang telepono. Tingnan nyo yung Facebook page natin. Philippine Calgary Summer Festival. Lahat po ay inaanyayahan namin. Wala pong ano dito. Wala pong pinipili. Lahat po ay kasali kung kayo ay magpaparehistro. Kaya lang, syempre, may limitasyon ng ano, dami ng ano, grupo, diba? Pagkakaalam ko, parang 7 lang eh. 7. So, yan po ay gaganapin ng isang araw. Tapos, meron din dyan na cooking contest. So, ito, baka naman sabihin ng iba, paano magluluto dun. Ito po, idadalin nyo yung kalderetang baka. Luto na po ito. So, merong mga titikim. May mga titikim dyan. Kaya walang dayaan dito. Kung paano mo niluto, dalin mo ron. Hindi kailangan ng malaking planggana. Konti lang para may matikman tayo. 'Di ba? Konti lang po, hindi kailangan ng malaking palayok dito na nakaluto kayo. Hindi. Kailangan lang yung luto na, 'yun po ang ipipresent natin sa event doon sa Philippine Calgary Summer Festival. Siyempre, aside from that, meron tayong anong tawag dito? Lion dance. Meron tayong libreng masahe. Ayun ang mabigat eh, no? Libre po lahat. Libre lahat. We have also free food while supplies last. And aside from that, free event po ito. Lahat ay inaanyayahan namin. Pilipino, hindi Pilipino. If you're our neighborhood, you can go here. Everybody's invited. Philippine Calgary Summer Festival. Ito po ay August 8 and 9, alauna ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. So, magkita-kita po tayo dyan. Ito na, ang ating what we call yung mystery sound contest. Mystery sound. Sabi nila, mystery na mystery daw eh. Mystery na mystery yan. Pero, tignan natin kung mystery sa inyo ha. Ito na po yung ating mystery sound contest. Lahat ay pwede ring sumali. Sali kayo. For $50 to eh. For $50. Ulitin natin. Get the sound and win cash prize. Tune in to Radio Pinoy's Mystery Sound Contest.

0: from Monday, ano, hindi pala, from Friday to Friday. Bali, ano, bali, isang linggo sasabihin natin. So,
1: Radio Pinoy 94.7 FM, the heartbeat of the Philippines in Calgary with your host Juan Manila.
0: Alright, ako po yun, si Juan Manila, ang inyong lingkod. Pakinggan natin ang Manila Sound. Aesut Pusa. Aesut Pusa.
2: Aesut Pusa. Tulad natin magkaaway lahat ng oras.
0: Aesut Pusa.

0: All right, yan ang aso at pusa. The cat and the dog. Mga kaibigan, ang ating telepono 403-717-1943, 403-717-1944, at 403-717-1947. Teka marami, tumatawag. Hello? Hello? Ayan, okay, sandali lang po. Ayos. Ayan, ilalagay natin ngayon dito. Hello, kumusta na po kayo?
1: Magandang gabi po, Calgary.
0: Magandang gabi, Calgary.
1: And Tituan, Manila, yes. Ito kumusta po ang inyong lingkod, Olet Barnechea, ng Philippine Calgary Summer Festival. Okay. Yes. Opo, so we have 55 live viewers po right now. At again, maraming salamat po sa sumusuporta sa ating mga valued sponsors po. Sa at mga performers, volunteers na nandiyan na po at nag-aabang na lang para sa Summer Festival.
0: Yes,
1: okay,
0: yes.
1: So August 8 and 9. August 8 and 9 sa May Prairie Winds Park po, 1 to 7 o'clock ng gabi at in collaboration po with the City of Calgary.
0: Mm-hmm.
1: So marami na po, no? Maraming salamat. So, eto po, anandyan po ang si Pastor Canada Roniel Domingo Navarro. Mabuhay, Radio Pinoy Calgary 94.7 FM, the best radio station in Alberta. Mabuhay,
0: ayos.
1: Sir Caret and Ate Mar-

0: Madam Diwata. Shalom. Ayan, maraming maraming salamat, Pastor Roniel Domingo Navarro. Welcome back po. At again, marami na po ang naghahanap sa inyo sa radio. Sa inyo, Pastor Roniel and kay Pastor Rex.
1: Eh kay ano, sabi kay, ko, kay Tito Jose Calvelo, may naghahanap ba? Ayan, good evening Calgary daw.
0: Ay, oo, yes. Matagal ko nang nasabi kay Tito Joey Calvelo. Kaya lang, mukhang very, very busy pa siya.
1: Oo, maraming binibili ngayong sasakyan to eh.
0: Walang mapaglagyan ng pera.
1: Oo, tama, tama.
0: Tito Joey Calvelo.
1: Okay.
0: So, ayan, sana, ayan, sana makita na natin muli sila, no?
1: Yes,
0: Kitoan,
1: yes.
0: Manila sa radio, sa Magandang Gabi, Calgary. And again, nakakatuwa, ano, dahil sa karaoke singing contest natin, ang papremyo, may trophy, mayroon pang lechon from Lolimi Bakery and Restaurant. Nako, wow! Ang sarap niyan, di ba, Tito Juan Manila,
1: of
0: pag nanalo ko sa karaoke singing contest.
1: Okay.
0: May mga nagtatanong, ano po ba ang age ng qualification? Yeah. Yeah, so it's 18 years old and above, di ba?
1: Oo, siyempre.
0: So, paano kung ano mo, 70 years old na yung contestant?
1: 70 and above nga yung kahit 80 years old, pwede ba? Kaya lang, una-una ang registration, kailangan mauna ho kayo para makasali. Ngayon,
0: yes.
1: Kung halimbawa, 8 o hanggang 10 lang, titigil tayo sa ganun. Kasi kung masyadong marami, the whole show will be occupied by the by
0: yes,
1: the singing contest, di ba?
0: Abutin so po tayo ng tatlong araw.
1: Yeah,
0: so, kumbaga, first come, first serve basis tayo, Tito Juan Manila. Katulad last year, siguro may 25 yung sumasabi, pero meron na po tayong contestant. So, sabi ko, this year na lang, anyway, we hold this event annually. So, taon-taon po yan. Ngayon, tawagan nyo lang po ang inyong lingkod, Olet Barnechea, 403-816-6013.
1: Yes, so, of course, yeah.
0: Yan, sa karaoke contest pa lang yan, Tito Juan Manila, at marami tayong mga papremyo, no?
1: Oo, oh, nasabi ko kanina, yung kwarta o maleta, dahil bayong din eh. Ano, outdated na yung bayong. Kaya, kwarta o maleta, may karaoke singing contest. Meron ding cooking contest ng, pero ito luto na, no? Naluto nyo na, pero hindi ito bandihado. Kailangan lang po, nasa isang plato o isang plato na pwedeng matikman. Hindi po kailangan na isang bandihado dito. Kaya, mga ilang gramo ba yun o kilograms? Kilograms ano? Baka?
0: Yes, so
1: isang
0: po,
1: kilo ba
0: po.
1: Marami na yon?
0: Ah, okay na po yun.
1: Kalahating kilo. Kalahating kilo lang siguro pwede na. Diba?
0: Eh, masyado naman konti. Siguro
1: konti.
0: Isang kilo,
1: okay.
0: Tito Juan Manila.
1: Okay. Alright. So,
0: yes. So, again nga pala sa mga sponsors natin, ano, limited spots po ito, Tito Juan Manila. So, first come, first serve po lahat ang mangyayari dito. So, we still have 2 months to go before the event. Kasi kinukumpirma na po natin yan.
1: Oo, huwag kayong sasamaan loob sa amin kung kayo po ay nahuli. Ngayon, tignan nyo ngayon. Meron naman tayong tinatawag na pruweba na yan po ay ini-announce namin. Yan po ay pinopost natin ano, sa social media. So, kung kayo po ay mahuli at hindi na pwede yung pagpapalista, eh better luck next time po ulit, di ba? So, ganun
0: opo,
1: lang po talaga
0: opo.
1: Mangyayari siya. Okay.
0: Okay, so ayun po, Tito Juan Manila, maraming salamat po. And shout out to Javier Barnechea Comilla, Simon De Jesus, and Kenyon and Collins families. Okay, maraming salamat po.
1: All right, thank you very much. Pakinggan natin ang awiting

0: Thank you very much, Sunshine, and we'll see you then. Thank you.
1: Thanks, Sir Manila.
0: All right. Thank you. All right, mga kaibigan, balik tayo sa ating Radio Pinoy. Ayan, Tarot by C. At yun, love life pala ang kanyang mga pwedeng sagutin. So, punta lang po kayo doon at magtanong kayo ng inyong love life sa Tarot by C. At eto na, no? Ang ating mga, ano muna, ang ating mga balibalita ba muna, balita? So again, 403-717-1943, 403-717-1944, at 403-717-1947. 94.7 FM, the heartbeat of the Philippines.

0: weather.
1: Ito na po yung ating weather muna. Parang wala akong naririnig. Weather dito sa Calgary. Nga natin. Yan.
0: Weather.
1: Right now, we're sitting at 26 degrees Celsius. And it's cloudy. High at 27, low at 13. At ang Friday po natin, 29 ang pinakamataas. 50 naman ang pinakamababa. Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. May pagbadya ng pag-ulan. Sa Saturday, 50%. Pero ang pinakamataas na temperatura ay 18 degrees Celsius. Sa Sunday, pagpunta ko dito, it will be 95% ng pag-ulan. 95% chance of rain sa pinakamataas na temperaturang 12 degrees Celsius. Tapos sa Monday naman ay 95% na naman ang pag-ulan. 95% na naman ang pag-ulan. At pinakamataas na temperatura ay 11 degrees Celsius. Ang Tuesday natin, 85% ng pag-ulan at 11 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura. Wednesday natin ay 35%. Ayun, 35%. Bumaba ng konti. 35% ng pag-ulan sa pinakamataas na temperaturang 17 degrees Celsius. Ang Thursday natin, next week, it will be 45% chance of rain sa pinakamataas na temperaturang 21 degrees Celsius. Yan po ating weather dito sa napakagandang siyudad ng Calgary. At ang araw ay sisikat. Bukas ng umaga, hindi, lulubog muna. Diba? Siyempre, lulubog muna. 9:37 p.m. Tapos, ang sunrise naman po, makikita naman ang araw ng alas 5:29 ng umaga. So, 5:29, meron ng araw. At balik pa rin tayo sa ating balitang balita. Oras natin, 49 minutes after 6 p.m. Ito na po ang ating mga balita. Si Jinggoy daw po ay kinasuhan na ng Graf Plunder. Sinampahan na ng kasong Plunder at Graf sa Sandigan Bayan ng Office of the Ombudsman si Senator Jinggoy Estrada dahil sa umano'y kickback sa food control projects. Kasama rin sa mga charges, si dating Department of Public Works and Highways si Secretary Manuel Bunuan at Department of Public Works and Highway National Capital Region Assistant District Engineer si Denril Cortuna at District Engineers Arturo Gonzalez Jr. at Manny Bulosan. Walang nirekomendang piyansa ang ombudsman sa mga akusado. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clabanong, tinanggal na sa kaso si dating Department of Public Works and Highway Undersecretary Maria Catalina Cabral dahil sa kanyang pagpanaw habang hindi isinama sina dating Department of Public Works and Highway Undersecretary Robert Bernardo bila dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara at dating NCR Regional

Director Gerard Opulencia dahil nasa ilalim na ang mga ito ng Witness Protection Program. Ito na ang ikatlong beses na nasampahan ang kaparehong kaso si Estrada sa nakalipas na 25 na taon. Si Estrada rin ang highest ranking incumbent government official na nasampahan ng kasong kriminal dahil sa flood control mess. Matatandaan na noong 2001 nakasuhan si Estrada ng plunder dahil sa wetting at noong 2014 naman nakasuhan ng plunder graft direct at indirect bribery dahil sa hindi tamang paggamit sa 183 million pesos discretionary o priority development assistance fund. Naabsuelto si Estrada sa plunder, direct at indirect bribery pero naaarap pa rin siya sa 11 counts ng graft sa Sandigan Bayan dahil sa PDAF funds. Sa kasalukuyan, mayroong precautionary hold departure order si Estrada mula sa Manila Court dahil pa rin sa flood control mess. Oras natin, 50 minutes after 6 p.m. Ito naman, ang Duterte trial sisimulan sa November 30. At tinakda na ang International Criminal Court or ICC Trial Chamber 3 ang paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa November 30, 2026. As regard to the decisions, we are prepared to accede to the prosecution's application of the 30th of November. As the start of the trial, payag ni Presiding Judge Joanna Corner sa Third Session Status Conference of Hearing tungkol sa trial. Idinagdag ni Corner na hinihintay nila ang report kaugnay sa fitness ng akusado. Nais ng chamber na magsagawa ng trial 5 sa loob ng 1 linggo. Ipinag-uutos din ang muling pagsusuri sa kalusugan ni Duterte kasunod ng huling ng hiling ng depensa. Gusto ng ICC prosecution na simula ng paglilitis sa November 30 habang wala namang partikular na petsa ang depensa hanggat hindi natatapos ang usapin sa fitness to stand trial ng dating Pangulo. Yan po ang ating maiinit at mga naglalagablab na balita.

0: Yan ang mystery contest natin. $50. So susunod, 75. Sa Sunday, 75 na po ito. Pero ito naman sa kanila, mix, Pinoy Mix YYC, your Filipino vibe station. Nandiyan po si Attorney Rafael Diego at si Maynard Pastor at si Evelyn Lopez, our community organizer. So Rafael Diego from Diego Law Firm at si Maynard Pastor naman sa Raptors Auto Glass. So panoorin po natin 'yan. Friday Mix Challenge, win $100. Tatawag din kayo sa 403-717-1947. Ito po ay hatid sa inyo ng by 4 Asian Bistro. Yan ang magbibigay ng $100 sa inyo. At ang kanila special guest ay si Mr. Alex Tumang. Ayan. So naibigay ko na sa inyo ang lahat ng impormasyon para sa ating Friday Prime Time. Bukas na po yan, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Dito po yan sa Fairchild Radio. At hatid po din sa inyo ng Radio Pinoy. Ang title nito ay Friday Prime Time. So maraming salamat kay Attorney Rafael Diego. Ganun din, ano? Meron din tayong rito. Wait just a minute. Kailangan lang nating ilagay itong ating picture. Op, wala na palang oras. Wala nang oras, mga kaibigan. It's 7 p.m. na. It's 6:58. Ayan. Wala na raw. 00 balance na. 00 balance na yung oras, mga kaibigan. Okay, bago po tayo magtapos, bayaan nyo munang basahin ko ang Kawikaan, Kapitulo 22, Versikulo 1 to 2. Mas mabuting piliin ang malinis na pangalan kaysa pilak at ginto o anumang kayamanan. Kay Yahweh ay pareho ang mayamat mahirap pagkat siya ang mailalang sa kanilang lahat. Magandang gabi po at makita-kita po muli tayo sa susunod na linggo. Sa bukas, tapos sa Sunday. Dito pa rin po yan sa ating Radio Pinoy. Magandang gabi, Calgary. Ito po si Juan Manila. Huwag po natin kalimutang manalangin bago matulog. At huwag po natin kalimutang ipagbunyi, ipagdiwang ang pagpapala at pag-ibig ng Diyos na ibinibigay sa atin sa araw-araw. Mabuhay ang mga Pinoy! And God bless everybody.
1: The time is 7 p.m. You are listening to Fairchild Radio CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.